0: le fa e re ba mpo le ntse re tsola tsimele bo ka se le fa number 16 se se ka ka ntle o tsiba wa tsiri e ja nne ka se la ba ja nne nne fa e se jeng sa go ntena mo nne fa le fa le bo ntse go mo na mo lo go tsi ka se go di ma ka sa bona ka se nne fa ma di bo mo mo ma mo sa dibeja nne sa go go itse ni jeng o kona di ma sa ya ga ima ni go mo na mo koma tsalta ke go se di na sa e no male no male tsatsa ni ya kwa le kwa na tsanda ngoma na lo ni ya kwa skwa wa de tsiale ya ya ga ima ni go bitsa mo ni ya kwa ndi go ka tsabira mo ya tsi go ka se na ga opela ni ya kwa le kwa tsima ga nda no mulika ni go o ke tsaga ni ba sa bona ga opela mo a ni ya kwa tsi go ngoma nka mo ga palo nka sa mo ka o matsenyi o di mbati o muna mo o jo mo kene o ka po si si nta fa mo hi tan tan o e tsen ka buka buku e nta ma ta ni sa bo o muna mo o matsira o blessing o muna sa ke mo jamu mani ni sa di ba ko ngo au jakarta ni han ta ma fa mafuta go ntana ka dedimo bana mo go lega tsela ba ma ba mafuta ntali ba yo go skampa go ba makolo mani ni go go tsitse go mo ani tsita go bana mo go lega tsela ba ma ani tsita go na pele ma ba ka pele go ni mwana mwa ri ba re go
1: alright lo venya mo mwa ka ke tswa bo fetela se ke programa ko sa nemzwa le ne ba le ka nemo.

Ke tswa pele vetele zini ka lo ya pele ya dipatala so sa ngwa nye FM ka go vetele zwe zwa pele mo program ya ditaba sa se mo foka tremezo de crisis isala mari mo Felix ke mara fetse zila ke tsheno la tombwana pe lo treme ke zalo ya la tombwana ka selimo sa 1899 dipone so zanji mo za pele mo vendo ke le onge kilwen e ka la to kwisa la tsrimbwana ka selimo sa 1899 ka mere ba bonzi le biana a sa bona ba mashuma ma vele ka ba vele Kacheno, halisa zibala kaliponiso za Windhoek. Kalosa li zibala, simvuso kaliponiso za njimo, nil pisnesi za Windhoek. Yunge kilanga, maswaka, si zibala za Windhoek Showgrounds. Me kikuzwa selimo sa 1954. Kikezalo, yala tumbuara kaselimo sa 1899. Liponiso za njimo za pili mwa Windhoek, kandili unge kilwe, kala tuku isala thrimbuara kaselimo sa 1899. Abeda mavonsize libyana, azabona vamashwe maveli. Ka vavelim me kachano sa zibala kaliponiso sa vendo korosa zibala simvoso kaliponiso sa njimo nail business is a vendo lunga kilanga maswaka sa zibala sa vendo showgrounds kuzo selimo sa 1954 pelo zole pele pele trabe kezalo ela tombona ka selimo sa 1934 la tombona ka selimo sa 1934 vendo ne inyongile ke ezikinyo ina itandile ma seconds amashumi amalalo ke kezalo ela tombona ka selimo sa 1934 Vendo kane nyingile kizikinyao, ina itandilema sikinsa mashumi a malalum.

ngikuzobabulivitelesa emaprogramu aliphitaza sezomi ikipera ofiwa ke sikwata sava mutikiti lam maikutavi kulatelezi pira ewukafiwa ke sikwata sava Shukumansbeck.

prof wake skota sa va ibari vali kwa supari akuna pami albonem alukolekuteleza kwa pina eruka fi wake skota sa vavkalan

0: te mai ngai. Te na ka bu cho shin le chen pen cha bu ren noi. Aka na kai kai fu ran chen chi para ha ko ho ko.
1: E we, tam bre bre ri tam mu kwa cha ko hewa ka che tengwa. Mhm. Bahali mukaba bo ha ho muntu. O muhe no ka chenye si. O mu shampu le mu lo no mu nyimi.
2: Twa pesa mbongo. Amak amak amak amak amak amak amak amak amak amak jigisa kwesa ri ri.

Beleza, quase deixa na samina, samanya fem. Kuzusu sa zivu ya mina, NBC. Kuzesi visa, kuruta, nukutarisa. Zauka mtiseza, labutanu, kala 5 mbuwana. Kukala 6 o'clock ya kakusosana, kuisa 10 o'clock ya usiku. NBC, kialuna. Mwanyi FM, kaini kaini.